0: Can pulya chemu ulira oba muli eyo sibadde nange. Awo. Nabaga ba Twitter lumunga lwa mukazo no julira nga chechemo yembe baji tabatya gwe mwana gwe banange.
1: Baji tabudu club mix emi.
0: Yongero jikati se baji tabatyeno.
2: Muli wa kutano.
0: Baji tabudu club mix emi. Club mix. Muzungu boka.

to give them one more. Wenzija wawule simu, wawule simu, wawule simu. Ata naba kujii samu zija. Jiwawule tuwende. Ebula kumi ya satu kone kumi. Eno baji itamudigidi. Baji itamudigidi. Nani nangi? Waliwe chakumidolu jamaika. Waliwe chakumidolu jamaika. Guno ba

0: Radio.
1: Kati ndo za wote get the radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yo mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
3: Basaba ne banyabo abatu uliriza, baniriza ako nyo ku programu ya Feyoro na ku olwalero era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli aliwoli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuulya programu eno. Era gwe wena abaddenga atoloto mango gamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuulya programu eno gye manyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wato n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonya huliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya. Kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru. Bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde.
3: Nsaba Ajati nkwebaze.

0: ekintabuli kyobuyimba okuteka mu mudu za weekendi kyomuliriza wano ku Radio Buddu. Oni muzei kakumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwako rokobo
1: rokobo amaanyi kaba wanguzi.
0: Alo mukulu sebo banyabo.
2: Ndango lile muzei kakumba nga bulijjo.
0: Njagala twogerenga twangu yanni najendaga.
2: Njaba dakubye kozi.
0: Nza kubye.
2: Kati ngo yagala to yanguwe.
0: Enziza muli nendoza nto inabi yagala okungamba.
2: Nga nkugamba ki?
0: Ngamba kyonna kyoyagala.
2: Wange.
0: Ngamba yo kyonna kyoyagala.
2: Mongoli yo mumanyi.
0: Ani?
2: Mongolia.
0: Yakola atya?
2: Mongoli yo mumanyi.
0: Ha, simuli langako.
2: Shegeza toli muyivu. Nzesogera na batali bayivu.
0: Muzei kakumba wana Radio Buddu kutusibwako. Rokobo.
1: Rokobo. Amaanyi kaba wanguzi.

0: Amadagala gano gongeza risk y'okubanga omu nga maama ebimu ku bitundu eby'omubiri bw'omwana muli munda tajja kula nabyo oba bikule nga biina ensobi etali ku nnomo. Nawadde tewali kintu kiri specific kiraga nti byebireeta club foot eno. Endala ensonga zetunulamuko waliwo kye bayita traumatic delivery, nti omwana wabadde azaalibwa bamunyigiriza nnyonyo alemedde okufulumayoko, then musawo n'agezaako omuyambako
1: okuvaayo
0: wati mukuvaayo wano ne bamunyigiriza olumu oba bugere buno ne bukyukira sayidi eyo.
1: Omwana ono singa bamuzaala nga obugere bukyuse butereera?
0: Butereera.
1: Ne butaddamu kukyukira ddala?
0: Butereera. Sajikale tubusala ne tubutereeza ne tubuzaayo nga bubiina okuba. So omwana naakulanga mulamu.
1: Cleft lip kyeki?
0: Cleft lip nga twagambye birth defect. Abaana bazaliwa nayo teria. Teri sile kwina kula nejange
1: okuzi. Neja buzi. Nyina kuzaliwa nayo.
0: Zaliwa nayo.
1: Okay.
0: So chivera kubanga cleft lip alipu kaba katundu komumwa. Na nadala ya hapa lip.
1: Okay.
0: Mwago gwesalamu kasiliti ne gubako gap.
1: Okay. Ne wabera wechi tuli wano nga amanyo galibweru.
0: Galibweru.
1: Okay.
0: Senyini. Then cleft palate walwa kitundu ekiri munda au wansi wa upper lip. So kiri munda ekiriko oluba ekyolo waguru. Sero oluba lwe waguru na olugena mu kasiliti yako ketrogedde nga kali ku upper lip. So ebera slit ebera formed mu eche kitundu chomwa eche waguru. Yeah, so ye cleft lip.
1: Naye ngo mtu tabifuna mu bukulu.
0: Nedda.
1: Byo che kibireeta nacho.
0: Cleft lip deficiency batulaga nti era esokerwako ddala ebera butaba na folic acid amala mubiri. Folic acid wa folate. Folate ebera vitamin. Sebera vitamin ebera deficient mubiri go. Na ebyo no byewalo tya kujifuna. Bagamba nti excess yayo teyina nnyo buzibu naye oba togiyina buzibu bw'amaanyi. So kwebiva mu mbeera bwetu. Kwa waliwo n'amadagala, waliwo ekika ky'eddagala oba kye bayita oba thyroidon. Thyroidon gyali ddagala edda baalikozesanga nnyo mu lutalo nga bajjanjaba obulumi. Eddagala eryo bye baalikozesanga baakizuulanga almost buli mwana azaalibwa ne cleft lip ne palate ezo.
1: Okay.
0: Naye oluvannyuma lw'okukizuula baki baliyimiriza. Terikyakola. Naye kati amadagala agaliwo agali associated ku system ya cleft lip ne palate kuli gali ge tugambye carbamazepine, phenytoin, valproate n'amalala. Naye gano ge gali common ya research gatulaga. So ino kozesa haidiare omusawo kyakugambye tikozesa kino.
1: Nesinga okwewunyisa waliwo abantu abakula bwe bati. Semanyi oba nga bw'ogambye nti naddala ffe ababazaalira mu bamulerwa ebimu tetutera bifaako. Omukyala bw'ajja n'azaalira mu ddwaliro omwana ono bamulongoosezaawo n'agenda nga bamulongooseza?
0: Kisinziira naye ideally alternative yali badde yakumukolerawo kaawo singa omwana aba azaaliddwa ng'ali mu mbeera nnungi.
1: Nekirabika nti akiyina ekyo.
0: Baba mulongoosezaawo. Singa eddwaliro libeera lirina facilities oba abadokita basobola okukola ku mbeera bw'etyo. Nawadde kati otunuliranga cleft lip ne palate omwana ono systems endala ziba ziyokke just in case nti ayina defect yemu. So taba mwana mulwadde.
1: Okay.
0: Aba asobola okuyonka nawadde talya bulungi tayonka bulungi naye nga asobola okubeerawo.
1: Taba mulwadde tekiruma?
0: Mukadde ako kiba tekiruma.
1: Okay.
0: Kiri cosmetic. Akula n'abanga alabika obi mu banne.
1: Naye nga tekimuluma tekikola ki? Tufa ku kati awo kiba kiri ku beauty.
0: Kiri ku beauty.
1: Okay. Naye nga baba mulongoosa ye atereera bulungi?
0: Yes, atereera. Naddala prognosis ennungi zibaawo nnyo ku baana balina cleft lip. Kubanga just osala busazi wantu wali noteekawo kati shumakati nowagatta omwana
1: n'abeera bulungi. Okay.
0: Yeah.
1: Tuli ne msao filimu.

0: wakugu.
1: Just documentary ngano kula bandi chikole ba ministry chie choche nini.
0: Yeah.
1: Gwemuwa mkulu guba inza guba inza guba kula chii. Guba kula yoza ndo zato guba kusokula. Enja ule ukwela ikia kwa kubeira wa wano. Mti. Mwami Museveni. Achaso asobolo kuwa ministry zino sobo zineze tengira nezikola polise. Uba atagi ina na ina azi wa magizi na afuko mwe wa magizi. Zunga zezino kubo mpisa magizi wa Mwami Museveni.
0: Hey.
1: Katiba wanga ye tatazi kiza simuwe magizi. Ate ina wanga ya galeta mu ministry. Awe wasingo kubo mtawani ya awe wanzo kufeli zimu. Kubanga ministry ya alibade ye tengira. Neroze vilozo. Nebiwa minister na ipresenti kamo cabinet. Nibigi ndo singa, nibigi na mparlament, nibifuka mateka.
0: Eteka kenzo ngeo.
1: Bakati ya chochi, wendigide kumpeo nga chari woku somazwa. Bateka wakati sibai zobu tafuna mkisa. Kukole kabu kubu wabwe, ministry. Atenga no minister, usobo zobu tabulina, atenga no usi na yako ya mpaniki. Yesiromba yu, akati, ina ali mge ya lonze, cabinet. Etu lead in the thing. Abo ludo lufu ganya. Na hea amani gae katade mu mobilization. Buchitunga mwenye. Amani gae katade mu
0: mkukunga.
1: Mkukunga abantu. Ukubatu alawa. Chuchibuzo.
0: Hey.
1: Kwa hizu kubwane edima mwena alimu. Kwa hizu edima mwena alimu. Kwa hizu kutima kwenye chikamba chalunia. Kwa hizu kuyuwa yu. Batu kungwe. Hakati. Bwona nga bano batademo amanyi manje okumobilizinga. Fenga abo oluvuga yatu ino kwebuza. Bagenda kumobilizinga batandikira wa. Kwa bano ba ministers abasinga obungi bakugunya mbya mobilization. Tuyine chege ndereze nyo. Si kiri okumobilizinga kuba oba kusanga ngo muyabayaba. Bajja kukola bye baagala naye. Fetwete setese nafu okugendera okutuka okuteeka mu mulingo omugoyo. Akati ekigenda okutta enteekateeka za government nti amaanyi gaabwe gali mu kukungira kibiina so si kukolera ggwanga era ne bano baddu bawulira ne mu message yaabwe yina minisita Kasolo mulungi nnyo mu kumobilizinga sinuwakanya n'abalala nga bannammeeri baani bonna balungi ekyo kibiira era nasaasiddeko banaye naalemu kuta Masaka ye bamulonda nabaterayo n'ekiwandiiko anti abe naalemu mu Masaka mbasaasidde kubaba okulwanyisa omuntu ng'oyo n'amala ate n'afuna obukulembeze n'afuna upenyo naga nti nzimbwina bamu amakulu kyera aliikiriza mwe bakyamu pena gwe mulimu ga tetumukoyi era ati nzimwetaaga ate mwe gwemuwagira kati ekyo nakyo mulina okusoomoozebwa kunene mwe ng'abalina ali mu Masaka nomukita Masaka bambadde balwana naye nze nsobola okulwana naye kubanga siri wa NRM tibikukwatako ebyabo netereza nga ndiwe NRM nga mpeerera gwalonze nina okusiiga akazigo kati awo nawo waliwo okusomoza ate namwa minisitule enziru ebakwatako obutereevu local government nga tebalina kyakukola balina okukolagana naye oba baagala bati bakola ki kati awo mbasaasiddeko naye kyenyinza omugamba kati nga bano bagisowedi abamutuukirira Omanyi tuyina omuzigo omuganda kumanyi tuguyita mugonza
0: era fa abanyankole tukayana bulijjo gwafuuka ddi omuganda
1: gusaze lyagende nga gujjeemu
0: kasita kusale kkubo
1: omuganda omuntu omuganda byavanga gyavanga amangu ddala nga tumumwerinnya
0: kati akagambo mukatereezenga omuzigo omuganda ogukolebwa abanyankole
1: mu luganda tuyita omugonza omugonza ekyo ky'omuzigo omuganda kyekyokuwe linya lagu etufu baguita omugonza nsababa no bagisowedi bayamba omwana oyo kati si mwana kubaka ti minister honorable na mere bamuyambe ku okumusiga omugonza ku lulimi kubanga ebisigadde binakola ki asobola just akantu katono nnyo kakuteeka muzigo ku lulimi ne lugonda lulungi nga lwogera luweera Bwana akole ekyo n'ebirala ebisinga wagenda kubifuna bagenda kuswala bamuwakanya
0: oli ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo katujje
2: tusindo goma tubwa tukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo

0: Ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Komyewo nga ya manyi ya mugundu gade nyuma okukira se wali olabye. Ekomyewo mu sizoni eyokusatu ku Statens Makulachika okutandika nga 15 omwezi guno ogwokusatu buli lwa Sande ku ssaawa 2 ez'ekiro. Eno ye show y'okwogera

0: Nsegwere.
1: Nchimulemi okugusa, nchimulema n'okugusa, amaliriza akiwe mudde.
0: Bwe kiri.
2: Okusa kutweka managamba nti ekimu ku bizireetedde abayimbirwana mu ggwanga Uganda okudda mu kkuba ennyimba ezimansa entungo. Bangi ku bo tebakuba kwagala kusomesa na kukuuma kintu kigenda kubeerawo. Abasinga banoonyaamu ssente kwagala kwegendera.
1: Kandi kati olaba ne Katikkiro nayo bwe yabasobedde. Baga bagambe kitya oba tubanyonyole kitya. Osegeera kati bagezaako bantu okufuna engeri naye nga kyonna kyekiri. Abaana balina okulekera otwala music nga ebibaletera ebizibu. Basuubira nnyo ssente. Agala jja akuba akayimba kamwayitewo.
0: Pashoni tayina.
1: Olusamba jja n'eddoboozi talikolanga. Ekitegeera.
0: Okay.
1: Eddoboozi nga abulamu nnyo naye ng'ayagala kubeera nga tweka maani yakuba emyaka kubeera etaana abiri emabe. Ekitegeera.
0: Ekitegeera.
1: Abamwajja nakugamba jja jja nze nteekaayo, nteekaayo, nteekaayo mwana nja kikuba. Tungaaye. Nze nteeka y'abantu.
3: Owuliriza program nayo wano ku Radio Voodoo.
2: Wiiki eno obulwadde bwa Ebola tebutuyisizza bulungi yadde n'akamunaako eddagala era nga ku nsalo z'eggwanga n'osinga ddala sadizeri e Congo akigamba okuba nti z'ensalo zaggaddwa dda kwogatta n'okuba nti munnange tetukyakkirizibwa kumala gagendayo kusala nsalo mu ngeri emu oba endala. Twabadde tuliawo nga mu wiiki eno yennyini waliko ekiwandiiko kigenda maaso okuba nga kifulumiziddwa omukyala omuwandiisi w'enkalakkalira wa minisita y'ebyobulamu omukyala Donald Twine nga agenda maaso okuba nga asoma ekiwandiiko ekyogera okuba nga kirabula ku bayimbi n'abamu ku bantu abategeka ebivvulu nti bwata bwegendereze kubanga obulwadde bwalulika okuba n'obukutta akati.
4: Ebivvulu ebitalina structured way ababeera baliawo nga bye walaba ebya Arsenal ebyo twabiggaddewo. Ebyo tetujja bikkiriza era bw'obanga oli organizer n'ogenda mu maaso n'okikola waliwo etteeka eriri ku under Public Health Act tujja kujja tukutwale mu kooti tukucharging kubanga oteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga. Jjo twafulumya ekiwandiiko nga kinokolayo bulungi nnyo emikolo egikkirizibwa n'emikolo egitakkirizibwa. So twalistinze bulungi nnyo era ebivvulu these promotional things ebyebeera wali abantu ne banywa emyenge ne babuuka bukolo ba the place ebyo munnange ebyo twabigaddewo. Kasita ogoberere bye tutaddewo no sanitizing n'ojja n'otuula bulungi n'otatandika kukwata bantu kukwatakwata bantu n'onaaba mu ngalo n'omala n'ofuluma n'ogenda nzenze sirabamu buzibu. Temwenyiga temubeera mu kanyigo nedda weewe mu space entebe bwe mba ntudde wano omulala tetulina okuntuulira nedda.
2: Bukyala ono oba omuwandiisi w'enkalakkalira wa minisita ebyobulamu Bukyala Donald Twine yageze okubanga ayisa ekiwandiiko kino nga David Lutalo yamala dda okubanga asimbula makaage n'ayingira muno mu Greater Masaka okubanga agaa maaso okubanga akubira ddala endongo era nga bangi ku bannamasaka abasinga bamaze okubanga bagirozaako wabula ebivulu bye ebisinga okutandikira ddala okuva ku Idi paka n'ejjo ku nnaku olwokuna yabadde alina okubanga akubeera akayi wali bamugobye ate nga n'ebyatonde we yalina okubanga akuva ku Idi bamuyimiriza nga bamulanga okuba nti nno obulwadde bwa Ebola bungi ddala ekyamuviiriddeko okubanga yasobeddwa ewakane mu kibira endongo kwagala gisibako gitwala olw'ensonga nti bambadde bamumye olukusa mu ngeri emu oba endala. Wabula okusaka omu ku bakulu abakuliddemu k'enteekateeka era nga y'omu ku bamanejazi be omukulu ojazi kijambo agamba nti oluvannyuma ennyo bamazire bagenda maaso okubanga babakkiriza okuddamu okukubira bannaggweta Masaka endongo wakati mu kubeera nga balina okubanga babaako ebikola ki.
5: Ebivvulu byasooka ne bitopingibwa nga bakyanoonya enkola naye oluvannyuma baatuwadde SOP oba amateeka agagobererwa then batukwasa abakulu ba RDC mu bitundu ne Police Department okutulambika enkola entuufu era ebivvulu byonna byonna byaggyeemu dda kati nze nkyajja kubaako ekigangazi ne David Lutalo ne ku Sande Bukoma Nsimbi ne leero ku booda bali e Mutukula olweero lw'okutaano kati amateeka gatuweereddwa poliisi eri mu gatulambika bulungi nnyo era tuli mu kubetereeza tusigale nga tugenda mu maaso n'okukola emirimu gitunambule mu ggwanga.
2: Okusakuloja zijjamu agamba nti babataddeko obumu ku bukwakulizo olwateekeddwa okuba nga batuukiriza nga bwebalemera baakubatikka baddeyo e Kampala beebake.
5: Okusooka ddala baatugambye okuteeka abantu abagazi abantu obuteeriraana nnyo omuntu

0: Yes, bera kwe tambayo kuna chikabili zoke zara kusaziri muna anezo wa motu udole na kwa mkwemi oko lunde mulu ogome. Paka sasika kubera muenda baisa muenda ijo kubanga mkujira kukengalo. Awatari echo nchari na awe nyo, watu ndeka kanaze kute. Ambabu zako nyo ule mwama niti ajitumbu dewelo bali ku TikTok. Kubambi kwe mulinyo mungo berida mwema linyo bali dara mwema lidara bana batu. Ok, wala mita Angel, agame tali ku TikTok. Kwe mwema linyo bali do kubanga mungo berida Angel. Wala mkwa mita King Ron Yuji. Akisa hali you are very smart sini. As yuzo, chimbanyi nawe. Onumamita rimari ya wa Aida Mugo. Akisa kati eno sound tujitumbu de mungo kira programu na yu. Onumamita mkasa fru jemirambi. Akisa kati wana kwe siva. Waswa isufu mkakata kunyogezo kati mbaya sambule mbala asufu kwe tuli. Onumamita jese chitimbo. Akisa kati kwenye wabale tuweleza sili yoliotia. Wabale tuweleza peleza kama ulamwa. Onumamita Aaron Bera. Akisa kati kwenye ntumbu de programu na yu. Nisaidizano mwenye. Mbali mkwa tuweleza. Kari mikwano. Mwe bali nyume bali dakuba mumpuliriza bali ku TikTok abali yo bata de dopa kagero na nyeo video ja kujira nya kwali ku senior MC Madimbu ko TV wali mukwa mita selector jetu banango gambotia agiza kati kwetu linyo budwe furu bawa no aso mpuliranga nje kutemo baba ehe oliba mita kaiba mita chimba ya kanoni chaza kagenje na kati kwanya tumbu de de budwe nene na kati watu za program nayo ndi mujuliza kasiwe ka ilikto baka butu sana fiona fiona baka butu se amata promoter mtiaba gizara kati kwanyo kwa franda ni sauni wale na kati ya tumbu da mpuli za kale olokuba gama ole manji nyo atenga libe mungamba binje dara kanso kima lokubanga sabura muko wano adeni ndio kwa mwotu ongero kubada nga tutambula simbo de
1: umuku basoma ni baita ya gamba ndiye chitufu chiri nti kusia katondo musaji aliyomu.
2: For a magical experience unlike anything you have ever seen.
1: Ahacha senzo kuweleza programu.
2: It just doesn't get any harder than this.
1: Aba singa jive kanya, aba singa jive uliriza. Nganebu ewe wedi, atisti wako atekuba ni bajinonyako.
2: Some of us sure would like to get into her pants.
1: Banange manyikidua ngamu na yu. Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimu.
2: Unstop music mix.
1: Uyagala bikwatagana kuti. Kwate kubo gende maso kubangu uliriza madembo ko.
2: Fire.
1: Umusanga kule DM Radio Budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Tediali mumenyawo. Umanga alivera wakasira kona.
2: Nobody can compare.
1: Gambi ya madembo ko. Umutaka wakavaka.
2: Number one. Just getting started.
1: Uwe itakola lugambo.
2: Yeah baby.
1: Akula gajama uji ya ganda madgala.
2: He's big.
1: Awe ya kabaka Fahadi Production Singapore John. Katona sababa nkubi.
3: Uwiliza program na yu. Wano kurendi yu vudu.
0: Yes, mbela megamba so kubange tamba na kuchenda muna na kaumuza muna ni chenda mutana kaumuza tano wendi ya mundo. Eyo moto wabuli jomba vuzza kwenye mbela metu kwenye YouTube de. Mkwane webali nyo, webali lidara.
3: Uwiliza program na yu, wano kurendi yu vudu.
0: Wazako mero mlunja nyo program weno, jemu vude kwa loko, ama mkuba wimbi ama kuru, ama kurembe doa mko, Fred Sebata, akukate kukata ni tata wa mozei, modani mugula, kuna ama mkuba wimbi ama laba kuru, ama gama so kubanga wala gobo nyamevo, olomu imbi edikezo, kena maso kubanga bo, ama gamba chima hita, okuma isamu kamaso, olokuba tiovola, chila jukirwa, ndono waluka video ya kake maso kubanga kafurumanga, nenye bano kubani no banje kubote kulia ina maka ya dagara bikako, ama mchibate gero, bulala, mungere momendala. Abantu wano bwebafuna busungu buno bwonna bagamba sokubanga bakaba amaziga gatagambika era jibagula nga basaze okubanga basisinkana ekitongole kivunaniza kubye mpuliziganya no mugwanga Uganda bakiyite UCC oba okubifulumizibwa ku mpewo era jibagwera nga basoda okubanga bekubira okendulu nga bakanti wakoye nga okuyisibwa muko amaaso okujeregebwa ati kugatana okubera nga bati obolebwa olwo mulimu munene gwe bakoledde gwanga Uganda lino nenga toboli yao balinga abatasimidwa ko yadenaka mona akedagala jibagwera nga basisinkanya musenkuru ekitongole no mwami nyombi teo na lebo nyombi tembo ene jile gulanga isiza echiage ukubanti afuno mkulu wa mitaba lunya juma kwenye lagi ukubanti na iya egijiba so ukubanga bazamu ko abantu wa nenguru ukubanti zamu subi kukana ukubanti isa okaba maziga oboli ya wago utatade balaiba sawe tukendua ukubanga bafuna mubati ya kasente jibia gwera nga baso ukubanga bakuwa tagana kwenye balunya juma ene ya so ukubanga iya angabu asomura ukubanga bakuwa saka nyaba no ene ya baso ukubanga bagina basinkane omu kubahimbi alaiku ukubanti ya mwede mkande gabadabuze okusa kubanti balunya juma agama mantino chino chena chave dewo olufanyolo kubano bano bo abakuru bachi tuwalanti banyole wanyo olufanyolo hivi gambibia yogiro Eddie Kenzo hivi abaruma nekwe kugenda bae kubire nduru
4: kakati oluvanyuma lwokuba nti nno abaimbi bano bafuna kontrovasi n'omukulembeze wa federation oboolyawo baategeera kyeyali ategeeza oba tebakitegeera baavaayo ne banyolwa olw'embeera eyabayisibwamu ate n'abawagizi baabwe nabo ne bataba basanyufu okutwaliza awamu kati mu mbeera eno ng'abantu bali mu industry muno nga tulina olumu kubakati twatunogana tuyingira bizinesi miziki waabwe yatulungamiza yatukuliriza kimanyi nti naawe ali awo mu bimu ku byakulungamya okubeera omusajja obuvunaanyizibwa ali miziki w'abasajja abo
0: bwekiri
4: netugamba nedda tulina okukala amagezi tulabe nti nno tukola ki tufuna engeri ebapromotinga n'okubeebaza kati kwe kukwatagana n'ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga ekikulira ebya content youtfifty nenjiguza idea y'abantu abo kati ngenda okutuukayo ng'ate nayo red complain zeerina ez'abantu gyebabakaabiddamu kulaba nti nno industry efudde abantu balina music abwe mulabu we muziki talina mulamu atalina ki olyagamba kubafe bakozi omwaso akawanga ebagamba nedda
0: okusakubwami balunya juma agamba nti eddima lyamutumiddwa eryokubanga ayiyenga ejjakwasaganyamuko abayimbi baffe bano abakulidde myaka agamba nti yabazedde okubanga alibagako era nga mune mwenyini basodde butere nyo okubanga batindigegeno ne banoonya ku muyimbi omukyala eyasooka okuba serebwa n'owamaanyi mu ggwanga uganda omukyala Hadija Namale bwe batuuseko eri ebwama nga bami ebbeera gyalimu nabo kwe kuyiya omuterawoko akantu
5: mukuliko omwaka wogo abasika nga kini bambe baza
4: kusanga nti nno n'omukyala eyasooka okubeera ta mu ggwanga lino omukyala Hadija Namale twamusanga buwama eyo ng'ali mu mbeera nzibu nnyo nnyo nnyo
0: ekanga
4: etasikiriza ye ekitongole kya okusalawo nti nno tumunoonyeza akayumba afune waabeera afune n'obuzibu omwajja akasente ajjanjabibwe

0: Tuka miaka makumi abiri na omu sobyo kate. Na ye abantu wacha ziuli lano ziuli ya elezi wawomero kamara. Ganabamu amakuru geya imbako baso ni kubanga baga tegera na kuzino. Ngaibiva yebeka ko badi bazimanyi. Cha nakunyo nakusobo zari kumina lumo mwezo kwa mukaga. Mwaka kwa lukumuenda mchenda mmozambo. Omuka makata na soro kubanga julula omukuru ono. Eranga ya filamu accident. Sali zawali ekabale bugonzi. Aude mugere mwendara. Gambie orokuba ntono yali akwatiride nyo music waka dongo kamu. Erane nchiku jialeka huko waloko echimu kubitese vyaso kubanga bifurumanga echo kutandikanga okubanga bajukiranga hama ni basude okugenda okubanga bamusabira ko saidi za wali kubijja bya bajja bya yoe basesaidi zeri mwalo mukomansi mbi au na mugere bo meda ne ku mulundi guno ama ni basude nakuzomwezi ka 10 na lumo mwezo gwa mukaga ategekedwa omukolo ogwo kubanga bagya maso kubanga bamusabira baso kubanga timu nango boli yao bamujukwasa omuka makatonda ayongera muwa echi tanga lecho ruberera chimwakire emiremene mirembe okoli yao amina mugire mobe ndara okusa kwa mukubana be onunga yaleka mutodala nyo omukubalongo nakato avude ko naso kubanga atubuli akagateli kulanga kula enteka teka zona ezo kusabira amani basudde bamazo kubanga bagya maso kubanga bazimaliriza dala mutelevu nyo era we tuogerera ziringe zijidwa koko akawuo ngakati bali ndiride bantu
1: amani aga angenze nakato basudde kakati okusaba kuliyonga 10 na lumu na iwaliyo na akasikinga 10 abantu bajja okusulanga bayimba abamanye nyimba zo mugenzi abayine nyimba zikungubagane bobo ina lulu oluyimba no yimba no lulu mugenzi obo manyiko kitundu kimu toli wadembo dwimba ne bobo ebigambo ebimu to bitegeera gwo yimba ko kyomanye kikulu nti omujjukira kuli ku mutima ebidongo byo webiri abakubi webali bakubira mu style yonna okwatiddemu okusaba kwa 10 na lumu guno omwezi gujjo gw'omukaaga mandi lumu by the gw'omukaaga 10 na lumu akasiki kaliwo nga 10 ekiro bwetumaliriza akasiki ku makya ne tutegeka emmisa olumala emmisa ne tugabula abantu buli omu naddiwe era nsaba abantu bambi bajje tujjukire omugenzi amani basudde
0: Kugambye onali miaka jikuno kirize makumi asatu malambira kasokedenga vambula mbwenseno. Neba njikubo, nejebuli eno, obuyibabo businga bachabu, jukira.

0: Onafe tuteka mu ne bajja ne batukwasiza ako kuba tutegeka bingi. Jukira okulisa abantu ennaku ssatu.
1: Yes.
0: Kiba kinene expensive ba mpanvu. Naye nga byonna tuba tumaze okwetegeka kuba kati budde buweddeyo.
1: Abayimbi ndowooza owulira akasooka oluyimba nga lulungi ne bw'olibeera wafa olisigala oli w'amaanyi osinga abalamu abaliwo nga balina ebifu. Nagamba awuliriza program eno ng'erimu ekyokuyiga. Okusa ku mwami Ssemakula ng'ono director wa Modern Motero ne Modern Tiles avuddeko n'asooka okuba ng'atubuulira ensonga lwaki akwata ssente n'aziteeka mu mikolo gine gya Hamma ne basudde. Kyokka ekyewuunyisa.
2: Kati basudde oyo. Kati waka we nakulira obukojja bwange bwange ye kati twakula tumanyi nti Ssemakula tayeddirange ye.
1: Yes.
2: Natuga abantu basudde waaki
1: walugave
2: walugave. Kati asudde yali Ssemakula kati ate nange nembeera nga nze Ssemakula. Kati nembeera nga mwagala nnyo nga tubeera mu kwaka ne waka mu buto.
1: Yes.
2: Kati ne mwagala nnyo kati nga being sharing omuziro gwe gumu gamba n'afuuka kitange.
1: Yes.
2: Nesijanga mugoberera nnyo kati ekyomukisa omubi basudde yafasi mulabye ko kubanga fetwalibwa n'abato
1: bambi
2: n'okuziika kwe naye nga najanga obera nnyo sitoole be kati nagenda nkula nentandika okufollowinga YouTube channels nto kati nenfuba nnyo nenetaba mu famire eyo bino ebyo nakusabira bagenzi mbibeera mbulungi.
1: Yes.
2: Lwatira omutegekera nzibeeramu ate nenfuba nnyo n'okwagala okuyimba ennyimba zo zikwata nebakozi ntawaani. Kati yalina oluyimba yenali njagala nnyo olwaita ebironga ebirungi baabuwe era nalwana nnyo nenonya kato muganda wange omulongo oyo.
1: Yes.
2: Era bwe natuukayo obubondo nasanyukira nnyo nantwala sitaawu yasooka okuzimba ennyumba.
1: Abayimbi muwulira wulira omusajja ebintu byakola naye tabuyinaako luganda wabula endongo gye yakola. Okusa ku mwami Ssemakula bamu direkita wa Modern Motel ne Modern Towers agamba nti yewe ku kifo ekisanyukirwamu kye yakola ekya Modern Motel wano mukimanya yateekawo etteeka nga bangi ku bayimbi baleeta ate oteekeddwa okuba nga omuyimbi nayo koluyimba lw'abasudde.
2: Kati nekwataganye ne bannakato abo era nakato bwe nazaala omwana yajjayo waka n'agamba omwana n'omutumye Amani
1: bambi.
2: Kati omukwano ogwo mungi nnyo ne jjajja ntera ogenda ne mulambula ate kati nze era ng'omuntu natural njagala nnyo abantu kati bwe nteekamu omukwano gw'omugenzi oyo
1: nga waalinnya ate wa muziro
2: ate nenteekako okunyumirwa by'ayimba era nenkyanyi naye wiire mukaabya agenda kuyimba ne namugambye anjiriza akayimba k'abasudde kamu
1: bambi
2: ajje akayimbira buli muyimbi enajja kabi kibijigiri mu masoka kuyimba basudde. So tugenda musabira nga 11 era ssebo abantu tweyamye obbalabirira kuba ffe tukyali balamu
1: amazima
2: ate nga gyali naffe gye tulaga.
1: Yes.
2: So tubeerayo ku lwokutaano nitudayiva bandi ebeerawo buli alina kyagala okwogera ku kitanga oyo amwogerako so kati ku luno bulijjo ngenda ng'omuntu ne kuno tugenda nga Modern Motel ateera Modern Tiles.
1: Wabula basudde okufaananako n'abamu ku bayimbi abalala abazze bakkirira ezzira kumwa gye buvuddekoko mu famire waliwoko ezimu ku ntalo nga kigamba okuba nwaliwoko abamu ku baana abaagera maaso okuba nga baboolebwa omukyala yasigalawo mu maka era ng'ebigambo badde biyitirivu ngo nnyo ddala mu famire eyo wadde ng'ebimu bizenga bitambula mpolampola kugamba ebimu ebizenga byanjulukuka naffe tusobola okuba nga tubibegako ne tujja ne tubibawa kyokka okusa ku nakati agamba nti kituufu waliwo ebimu bikubiza ebibangawo obuwoluma obutonotono naye si kituufu nti abaana b'abasudde beeyawulamu abasinga bonna bali wamu buli amanyi tiwabasudde wano wulirizaawo nnyo.
0: Feno tulaba munnange taata fe abaana b'abasudde tulina enkola nti buli mwana taata waffe gwe yalekawo oyo muganda waffe okujjako nga maama we yamunonye nti n'edduunu mubagjeeko naye buli gwe yalekawo muganda waffe era tetulina gwe tugobaganya okujjako baana waliwo abajja ne bagamba nze ndi mwana w'abasudde bamubuuza maama we yaani nti ate yafa yaleka ngambye banzaala eno abobwe batyo tubabuusabuusa kuba babeera bakulu waliwo n'abajja nga bakulu basinga ne babulaza baffe ne tubuuza bo baalinga ludda naye nga bonna abaana taata waffe be yalekawo bonna baganda baffe tetulina gwe tutwala ku musaayi tetulina gwe tukebeza bonna baganda baffe okujjako ng'oli omwana maama wazze n'amunona bunonyi naye bonna baganda baffe.
1: wadenga nakato agamba sokubanga agamba ntinga bo tebaina muganda abogo babola yadokuisa mukeriso abasiba kubera urunje nyo music wakadonka mu waloko muvubuka amanyikidwanga katende basude onazenga bera kubivuru byakadonka mu bisere bisinganga imba era mbana bonna basude baina omwana ono bo mutula yasiko kubanga afanna nyo Elman basude aone mugere mu bendala wadenga ebe sere bisinga tatera kubera nyo na family bano amaule gazenga gogerwa ngomwana yageza ko nyo kubanga yo kubira nduru mu family eno ijibya kugira ngaba mukute ku nkona era naso kubanga gobo mu family eno oboli yawo ekitali chiwomu ya dena kama na akedagala choko usa kunakato avudeko na tangaza kukatende basudono afana nyo mugenze Elman basude era zenga imbe nyibaze emirundi ejiwela kudala aga mantiono bage zako nyokubanga bamono onyere zako omuleta muchika choka jibia gwira nga bategedde ntiono basude siya ya muzala
3: kubange babega kedi waliwa abantu betwala banga mauli walo mulenzi ono katende basudde oyo oya imbe nyenye baza basude eh waliwe bigande
0: olaba
3: tetumanyo bayo yo mugubale tetumanyo bayo yo mugubale tetumanyo bayo gubale yo yo mugubale ta mu bukuru nenga waliwe bigamba obyabanga bingi nyo
0: Wauti olaba abasudda ya fira kabale bugonzi
3: yes
0: we wali ekkube erigende woyo omwana wo gwe muyita katende naye nga amannya be Seremba
3: mpulira
0: naye twatuukayo ffe kennyini n'abaterefayina baagendayo bayizawo ngera balina kamera zaabwe bulungi maama we gyali ne taata we gyali ne taata Seru n'ababuuza omwana ono mutwale ku musaayi maama we n'agamba omwana sibagambye nti wammweze basudde simulabanga nako
1: Zeka jini kama kogela na nitu tobudewa neso kubanga njogela muko neba sudono na mbule na kujaita muko embu yonko butaba wano kubaba kula nabage mbaso kubaba mkuata kukona mungere mwendala kugambie ono mbantu baba sudebo na yasiko kubanga afana nyoma niba sudela kwa wabira kustage mamufuwa sende mpiti nivudala ebya ndala oruwa mule kwa atenga afana nyota atawe ato mungere mwendala choko kusa kuna kata agamati katende si mwana waba sude wakuba amufana na kibava bamuleka imbe nyimbaze
0: nayo olw'okuba omwana oyo bw'omutunuulira ng'ali ne maama we afaanana maama we bw'oba omulabye yekko gamba afaanana muko ku basudde naye ayimba ku nnyimba z'abasudde bangi abaziyimba nizakafeera abantu baziyimba naye nga si baanabi
3: yes.
0: naye ekirungi katende yeeyita katende naye ng'amannya ge Seremba tubagategeera nga tugenze ewaabwe naye maama we yatugamba omwana si wamme kati lwaki tumumuggyako ffe abataamumuzaalako
3: Tia. Eh kwe gande chaya mbenyo mama achari wo mama we achari
0: mama we wali owetera nga basudde we afira kabale bugonza au
3: yes
0: no lyo ko gende wali bila mama utata wo avuga taxi
1: sibyangu ah sabate echa baba gandi yebulu gwa baganti uwe temudanga mu kigambo

0: oba okitegeera ng'omuwooti ebifaananyi ebyo. Weewaawo kyali ku 98.9 FM ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, y'omukulu bamuyita Robert Rota, agambye nti nneesigaanye njagala y'abakubi nga basatu musabe ennyimba, one ennyimba zammwe mukimanyi nti zonna nzikubye nzimazeewo, zonna nzikubye sikyalina luyimba lwenzizaako kaakati. Era lw'owulidde nga sikubye, kitegeeza nti wano mu kyuma kyange luba lweganyeemu nga terulabise, onja kunsonyiyira awo. Ne kaakati yita ku 0752989852 0785852 nagambye wano tewali kuyiiya wadde okuyiiyiza, ky'oyagala kyetukuwa. Eno programu eba yiyo, si yaffe, si yiiya songeramu. Kaakati n'olw'ensonga eyo njagala y'abakubi abalala nga basatu nkube ennyimba mukana akadde ate akasigaddeyo, era nga bwemaliriza wano programu eno Weekend Sports yagenda okuba nga ate ayingira bwe mba seerabidde oba siri. Okay, kale sports yagenda okubanga ate ayingirawo. Yes, ali ku Radio Buddu saba kayimba wanji mukwano soko saba kayimba bo tubaveko boogera nnyo eso
1: marketing manager Bright Star Kalisho Events Emele.
0: Yes, sebo.
1: Abera msira na msika japati mkoto mchaba kuza.
0: Yes, sebo.
1: Akalimbo gina kumpa huuma ba ipotasi.
0: Guoma.
1: Huuma, ubulamu wensi huuma ba
0: ipotasi. Ubulamu wensi huuma.
1: Ubulamu wensi huuma. Chuleka wagi zivate ni kuanga.
0: Yes, sebo. Kale. Neyazize. Ge, wewe leko kumira kumukutu wanji sebo.
2: Agamba kya owe bitungu.
0: Ah, sigamba oli otya mukwano.
2: Na tabu.
0: Yes sebo.
2: Na lero mwagizi waseno. Owe sinyansi yo wanecha ture. Emba ule.
0: Akayimba kali wako yagala.
2: Akayimba. Aliwo akajoni braka akagamba.
0: Johnny braka na mukubye chovola bankomie wosagala kuba muyimbi gwe na maze. Saba kalala.
2: Tugenda kumpa see you tonight.
0: Okay.
2: See you tonight.
0: Cindy. Wanji sebo. Kale. Teyanzege. Aha, uwokusatu wanji.
3: Jebale mama.
0: Kale mkwano. Oh, chance kute gwegwe nkomana ko mama wange.
3: Kakati mbade nsaba ya kayimba kakulia kunywa kashiba.
0: Shiba ngamu kubye sweeti.
3: Njiza ya kayimba kashiba kalala mama.
0: Inonyo omuyimbi omulala shiba na kubye wesiba de.
3: Kale mama kubye na kandevidi Lutalo.
0: Lutalo na mkubye.
3: Nkubira yaka kingi saha kona kaji.
0: Saha namo kubye. Kale mkwana neyanziza nye neyanzege. Saha na ye namo kubye. Kati kale kankwate yomu lalo. Palaso namo kubye. Wanji. Naba maze sweetie wange.
3: Bia, kato tuko zotia.
0: Inonyo omuyimbi omulala?
3: Omuyimbi omulala? Mkubi ya karema na makulu.
0: Banange, kare ngabu wali mchiala agamba atia Rema? Rema nga agamba atia, nakubia dechi ama. Wanji?
3: Kumanyi agula kasa hakipa na yeta rebara.
0: Banange nze nga sirutegedde. Ngenda kuyiyiza karema kona tofayo mukwano gwange. Neyanziza nyo neyanze goyo nga bwabadde mukyala ate munango omukyala bwasaba aweebwa. Nenga ne Rema mbadde namukubye naye sinsi mukyala obedda sinafuna akuba simu nga mukyala munzikirize. Akayimba nkanoonya akarema kona kensobodde nkakuba ate lwaki nedda banange. Kale buwa mwabula mwensi.
4: Mwabula mwensi. Obude kugenda na petugenda kola ate tugenda walala tokola.

0: kukalia sikili mwata de kukalia na malaka saja na kasi rapanti ataba daka linze mbubelo kasosi yuka mpira so Desire Doe na mgambo lianga nangi lianga tukende rao Desire Doe mpira manyumu nji
1: neno ze chokuleta leo sikilo wakati chila vika chokulete nyase no wanga obuvuna nyizi wabwe nzenda wanga mtukilize bitunu nganga kaka kulichikungu
0: yep
1: Muta tambula kugeza ako kwa gala kubaba ndo zavaina bafunye combination yene Dickton Rice.
0: Yep.
1: Edato balaba nyomu maseri nga bagenda. Neka tate chibakozo kwa gala okugula wings. Atenga amani ga team ya Arsenal. Rather ga club ya PSG ga kugula wings. Atena choche nzo kwa nga chidja bali trobzu. Kwa kubaba interesting club ya Arsenal. Ndabi omusambi
0: Madueke.
1: Adende Martinelli. Mbuna bagenda kuwira nga ateba jia ishtegeza. Nchina ya gala kubira nga atari itabuzumu ingizi za klabi ya PSG akaongezi kuruna kuruwele so katundi tuwa miwa jichinzo kubira nga techigwira edachika ekumi ezibula yo mutufu za antomo nyo bogeza kubira nga te otune songa nga westambula agwewe na omurunja mpiliza kare no wali musawo wali ku Happy Zones Motel mchitengesa angami ntechi ya uchika iranga buwagizi wala bikanga bali munte katika eyo kujaga nyasinga Arsenal egena masu no kubira nga te ewangula so mugamba mutia wali kwa Happy Zones mwe wali kubira nga te jemuli mwe wali kubira nga te nsonga muzitambuliza dala bulungi Swada Lawrence ana ugamba mutia mwe wali kubira nga te joli abali mchibanda wali ewa Adams kusaza banange mugamba mutia mwe wali kubira nga te jemuli mwe wali kubira nga te nsonga zona muzitambuliza dala bulungi na mwena mwena mwena mwena abali zeo muntwabi joba nange mwe wali nyo mwe wali le dala abali wali wapita ke mkungwe banga mentu mkungu na jinda tasa uliwe buchuka neguda kutimia Arsenal side neguda kutimia Arsenal ngebigere bikankara nga Ferguson yakanka na mubiri 2011 nga club ya Barcelona mutwara ganya so gambotya abali mchibanda erwembo go side eri banange mugamba mchana mwe bali nyomwe bali ledala mwe bali kulanga temuliza so buli gole mukwem gubula keda chika mwenda
0: kalino Falateria yimwa basala asali ya mirengo imsami Falateria PSG kadatene kadowe kagena ne kamwe gatako dowe na kona niyati mgarra ya uze bubi nyo kubanga nesha labida dalanchi kona ataba dage na kuteka mkolo kick ya msambi raya era walu wapasi zo mpira ompira unakupasi ingatua PSG
2: brava
0: so ya msambi raya bera wete wetamula PSG teba nama kwa leo change yo na
1: ama mzei kubuwe
0: kugambi ya wali mkusaga mbiso kama la gamba kubang nesonga wetu tutu mkubera nga tu tuzida mamutufu wazo Lewis Carey aliwansi Lef eno game ajukugezeza kwa juku atamu kwa techi nitoe chikuru So msambi makunyo sapushinza mkwa msambi Lewis Carey Skeri na gamba wange nchari yanga sonyi wamu nangi Sonyi wanzi msambi ya singo kutoku tusawe kakati Bari sekona umtwe ya mkena mkena mkena mkena mkena mkena mkena mkena mkena
2: Mbela watu wa jari kredi mdu Radio Monto wabuli George Namla na kumuzi mnana neche namta na kumuzi tano Nyongro kubo za kugoina Aje kumede kumu kasera kano Nenga antunango kula jama nyo Okwira ngoli za radio mdu Nenga club ya Arsenal bagina kumira ngate Aba ingiza mko msambio gubaita Noni Madiweke kosano msambio yo Gubaita Gabriel Martinelli Then bagina kujoyo msambio gubaita Bukayo Saka No msambio yo gubaita Leandro Trossardi Ye club ya Arsenal chuka chuka Azeba kwa zemu ko nenga mwana mwana kubata Norini, omakuzi wa klabu ya Liverpool ya gamba klabu ya PSG bagenda kuangula game weno katuende tulabe mkulu kubata ule Christopher Mochwe nko kwa liye chanjali anteke zanti wali mtuwanda cha Mr. Jonah badate keyo mtu wa uli Jonah mwenaba ya utuwa vuzza kwenyo mwebali kupira nga temu uliriza badate za kwenye wali mtuwanda cha Henry Esenyage badate kwa Radio Budu na mwenaba ya utuwa vuzza kwenyo mwebali kupira nga temu uliriza Radio Budu Radio mtu wa uli Jo badate za kwenye wali mchibanda ewa msao Chelsea Ebulenge batale kwa mtu wawulijo na mwenaba ya utuwa kwenye mwebali kubira ngate mweo kumira kredi wudu radio mtu wawulenga club ya PSG msambi wadi Osman Dembele jiyaba tebede ya penalty iranga season yenu ya keta wamu goal ziri kumi eza Champions League ya tebye golie eyo munana abwata inayoko nasiste ziri bili era wotu nyo kufa season ya gwa ya bili ya mwena bili ya mwena tano msambi no Osman Dembele ya weza za goals kumi na mkaga eza Champions League chongelo kula ganti sofa ageza ko kubera nga ten ateka okembera naye nga twagenza okuliza mukemiro na kulonga ma teams gano gombiriri guno gomundi gwagwa gomunana nga basinkana era wotu ya buli team ebadde wangu de kemiro ndi jibadde ebiri nga badwenze kempira jibadde satu era nga ma teams gano

0: Jebali.
1: Itonotono sebo.
0: Ani ono.
1: Obutajja butuyisiza uli. Ono sengo baku kutaza uli. Nkamiyami gomwadizu wase na ata chuka chuka.
0: Nange si chuka chuka numwana tu.
1: Nditora kuchuka chuka.
0: Hey.
1: Waluwa batatu seyo.
0: Waluwa batatu seyo.
1: Na yega tingabu kira wabu lukuma wali ndeko okuo kira kubie nizanyo wali ndeko programu yebie nizanyo
0: eno programu siya vya mizanyo
1: eno programu ya music eno programu ya siya vya mizanyo
0: eno programu ya muziki wa kira vya muziki wa vya mizanyo wa vifreko wali ndeta mkendo waloni
1: wali ndeta
0: mkendo
1: Ite
0: bagiza ne bari nyeka ko. Oba ganyo
1: Temateka koletwa.
0: Yesa mwe mare nyo tata.
1: Ite bagiza te bagiza.
0: Aya bas.
1: Ira mo uri da yo kera.
0: Nga mujja ko.
1: Ngo mujja ko.
0: Wo mare nyo.
1: Ye, temateka mazo kubagibwa.
0: Samageka mazo kubagibwa.
1: Ega sonye ka woti nga kukujja ko.
0: Aya bas. Kare kare kare kare kare kare kare kare. Wanji.
2: Ja Abana benti nabatadeko banaye na
0: yarako. Ezebu.
2: Ayi tepo bananga jichuni zinanga jinyaga za radio budu baba.
0: Baba mugambe ti DJ Dani ya mutumi day.
2: Baba ande chanko jeba.
0: Kale mwebale tumbula radio budu ya mtu wa 95.5 wabantu benti ndambaga la nyo wange.
3: Budu budu.
0: Ejo mtu wa rijo joliko.
3: Kene yunga nikutuwelisa.
0: Mwebale ukulidisa. Nze mugumikiriza banange mugumikiriza temuva wa wenyini.
3: Yufuka kaza mu biwundu atuti ya mugumi.
0: Aka tunyige biwundu katunyige biwundu.
3: Nungo no tabe ya mulala zani bi ipumu ndenda gwe.
0: Bagamba cha bantu benda gwe.
3: Ah baba tumira baba bana.
0: Bagambe ni tubagala nya bantu benda gwe.
3: Kimu ya jabatu kula mpira ya tuli gumi.
0: Fetu sigara tuli gumi tena chi.
3: Alo, abayo na yige bidari
0: mwini kenawe. Aya, Baskari, vanda vile wabale kuhuliti sabradi ya mbidi ya mtu wa mjeru banga lutambla fenda wange.
1: Nani?
0: Wanji.
1: Agamba jana ye.
0: Taida tabwari kiri ya baba.
1: Oye.
0: Ani ono?
1: Yego chwe destabo.
0: Uga modia.
1: Asimbe si vanda ange.
0: Toina tabu, toina tabu.
1: Ina tabu kumja kwa chenga amba.
0: Yesebo.
1: Nganga
0: Mimi
1: ya lidi ya tulemye
0: Ni
1: championi ya tulemye
0: Na ina gana Awo bandi yoke debinji
1: Nange dani
0: Awo bandi yoke debinji
1: Zedange ni wano liantonde
0: Na yesebo
1: Nange nguba chivuga change
0: Mazima
1: Bajaganya
0: tatubaina ko tabu.
1: Ngatabu tujina wanga tetu adola gundi Premier League.
0: Ne yesabo.
1: Ake dani.
0: Wajisebo.
1: Neri batu zalawa.
0: Yesabo.
1: Neri batu vuma.
0: Aha.
1: Ta Premier League bila wanga tetuina.
0: Kasayo tujina munange.
1: Eri katati katirwati twate tere ganesi.
0: Mazima. Aya bas. Banari Antoni Vandavi. Wewe